yasa sile bie nyanko po onele mi omo peyi na wano tumolo ba desa onyami wopie kwa mufra mawate eno siya bompe ni nako onyami besa nungwe ni minyam.

sa wanim guase na mom awurade yankopon nim de odwe fa ho nde o se emmaso sa wode wakoma no wadwe nyina.